vale chene mipunu ndintu pomasika ndintu pone usiku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila zibati mozvisungilila pasi ndomungini lila

0: Harile.
1: Mosaliyo. Asalae.
0: Mahula maga batho ba ba ngwenyaya.
1: Fela. Ja ka bona bana ba hoe.
0: Nyam.
1: Ba sina mola ho ja.
0: Ya di bensona le mola.